Alright, magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Good morning po, ito po si JM Asin Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna dito po sa inyong paboritong Filipino radio program every Sunday. The Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po ay ika-dalawampung taon na, mga kapatid. At we are blessed and very thankful sa ating Panginoon Diyos na tayo po ay pinagbibigyan at binibigay ang ating kalakasan para po dito sa ating pagtatrabaho, para sa ating pamilya, para sa ating mga programa, para sa ating mga tinatawag na plano. So ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magpasalamat kung ngayong Sunday na ito ay kung ngayong Sunday na ito po, mga kaibigan, ay

0: Ito po ay sa salita galing kay Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 7, versikulo 7 and 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Yan po ang ating salita hango sa Biblia sa kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8 sa salita ni Mateo. Salita hango sa Biblia. Ulitin po natin. Humingi, humanap, humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 20 minutes after 11 a.m. At ano ang ibig sabihin niyan? 20 minutes after 11 a.m. pupunta na tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Kian, naswak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Wala hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa so 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
8: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kaon sa Pilipinas kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.

Rolling Meat. Natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Meat, naglilingkod sa Filipino community.

0: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
1: Alright, maraming salamat po sa ating mga mahal na tagapagtangkilig. At ngayon ay mamaya po ay magkakaroon tayo ng mystery sound contest. Ha? Huwag kayong aalis dyan. At kailangan po natin ng inyong mga kasagutan para dito sa ating mystery sound contest. Bagong-bago yan. Pero last week, hindi na nila nasagot. Wala pong nakasagot last week. So, ngayong week na to, ay paririnig pa rin natin. Magpaparinig pa rin tayo, no? Ngayong week na to. At ang gagawin po natin ay, parang $25 yun, ano ha? Ngayon, magiging $50 na dahil hindi nasagot eh. Hindi po nasagot nung last week. Kailangan po natin dagdagan yan dahil yan ang... Yan ang usapan natin. Yan ang ating usapan. So kailangan tayo ay tutupad, 'di ba? Yan ang tunay na lalaki, tumutupad sa usapan, ha? Tumutupad sa usapan. Yan ang sabi ng tatay ko. Kailangan magkaroon ka ng word of honor. Mula ang word of honor, anong klaseng tao ka? Biglang nagkaroon ng drama. Biglang nagdrama na, no? So anyway, mga kaibigan, narito po ang ating mga

Pakinggan natin ang ating ulo ng mga balita. Kanina po ay binalita natin, sinabi ng NBI na si Bato de la Rosa ay ano daw po, siya daw ay armed and dangerous. So, tignan natin ang, ngayon naman, ayun, okay, bago na to. 23 na obrero na trap. Naku, trap daw ang 23 na obrero. Alright, itinatayong gusali, gumuho. Nasa 23 individual pa ang pinagahanap na pinangangambahan na trap sa isang siyam na palapag na gusali ng gumuho sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, na kaagad na nagpasugod sa naturang lugar. Masusi nilang iimbestigahan ang pangyayari at aalamin ang dahilan ng naturang pagguho.

0: Rico Meyerhofer, J.J. Helterbrand, and P.J. Simon. Don't miss your chance to see these amazing athletes in action. For tickets and sponsorships, call 403-805-1394. Come on, come on. Let's make it a night to remember.
1: Dagdagan pa rin po natin ang ating mga ano, ng ating mga public service announcement. So ito pa, mga kapatid, ang ating summer festival ay napakalapit na. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa nalalapit na selebrasyon ng ika-anim. Ika-anim na yan, no? Ika-anim na summer festival. We have free food while supplies last. At saka we have cultural performances. Merong mga yung sayaw ng mga lion dance at saka yung sayaw ng ating mga local artist, mga kantahan. Siyempre, uunahin natin yung pagpapala or yung ating ano, yung ating pagdasal, ha? Yung ating dasal para sa selebrasyon nito ng si Pastor Amor. At ang ating ano, ang ating banda, meron din po tayong bandang tutugtog diyan. At ang ating tinatawag na mga pa-contest, 'di ba? May mga pa-contest tayo, mga kapatid. Unang-una na yung kung hindi niyo pa naririnig. Ayun niyo pa lang maririnig ang TikTok Dance Group Contest. Ayun, ang ganda noon, TikTok Dance Group Contest. Kahit anong tugtog niya na, pero ang pinakamatagal lang nito 3 minutes lang yung tugtog. 2 to 3 minutes ang tugtog. Ano? Yan po yung ating tinatawag na TikTok Dance Group Contest. At saka ang pag ano, ang pag ang tinatawag na cooking contest. Kung sino yung magaling, ha? Kung sino yung magaling magluto ng kaldereta. Kaldereta. Sino magaling magluto ng kaldereta dyan? Ayan, tinatawagan namin kayo para sa August 8 yan, ha? August 8. Tapos, meron din tayong palaro na kwarta o maleta. Hindi na ba yung maleta? Kwarta o maleta. Ayan, hindi ko alam kung Sabado o Linggo. Pero, siyempre, puntahan nyo na. Puntahan nyo na yan. August 8 and 9. Libre po ito. Free event. Ha? Pwede po kayong pumunta dyan. And yung kwarta o maleta, hindi kailangan na registration doon. Kasi ang kwarta o maleta, random contestant po yun. Kung sino yung mga nandun, pwedeng sumali. Pero yung TikTok Dance Group Contest, wala pong babayaran dito, ha. Pwede po kayong sumali, kailangan nyo lang magpalista. At saka, yung ating karaoke contest, di ba? Meron tayong karaoke contest, so that will be the second. Yes, panigurado, ito ay Sunday, pang Sunday po ito. At saka yung ano, yung so tatlo na yon, ano ha? Tatlong contest na yon, mga kaibigan. Dahil apat to eh, apat. At yung ayun, apat na pala nasabi ko eh. Ang ating TikTok Dance Group Contest, Karaoke Contest, Kwarta o Maleta, at saka cooking contest. Yung cooking contest natin, it's either kare-kare. Ito naman, hindi naman talaga isang napakalaking ano tawag dito, yung pagluluto nyo lang, siguro mga kalahating kilo lang, ganun. Para sa panlasa lang eh, di ba? Group contest, contest nga eh, contest. So ito eh, may mga hurado tayo dyan, may mga hurado na titikim para sa inyong ano, sa inyong mga ginawang ano, sa inyong mga ginawang what do you call this, mga ulam, ha? It's either kaldereta or sasabihin po namin, tingnan nyo na lang sa aming Facebook page. Okay, maraming salamat sa kailangan magpalista. Okay, so ito ha, ang TikTok Dance Group Contest, kailangan magpalista. Ang entry po dito, 5 lang. Ang karaoke contest, kailangan magpalista. Dahil ang entry po dito ay doesn't matter, siguro mga 5 or 8 na karaoke contest. Kwarta o maleta, kailangan, hindi po tayo magpapalista dito dahil ito ay random. Random po ang mga contestants dito. At in cooking contest, ang entry po dito 5 lang. So kailangan po magpalista. Again, sa lahat po ng pa-contest natin, walang babayaran po dito. Wala pong, libre po lahat yan. At syempre, meron tayong pa-premyo dyan.

0: Alright mga kaibigan, ang oras natin. Ang oras natin mga kapatid ay alas 11:46. Balik pa rin tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. So again, ang phone number natin 403-717-1943-1944. At ang ginagamit natin para mas madaling matandaan ay 1947. So yes, lahat po ay pwedeng tumawag. Pwede po kayong tumawag at hopefully makuha po natin ang inyong mga tawag dito dahil ang numero po natin tatlo. So kung gusto niyo pong tumawag, basta tawag lang po kayo. Wala pong problema.
1: MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best. Care Academy today, where ambition and determination for excellence start.

Alright mga kaibigan, oras natin 5 minutes before 12 p.m. At syempre balik tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At eto na no, yung ating tinatawag na isa pa sa mga sponsors po natin. Maraming salamat sa Red Tag Days. Alex Tailaran, save up to $8,000 on select stock Tacomas. Finance as low as 0%. Free winter tires, lifetime free oil and filter offer. Red Tag Days, zero down in new payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Alex Tailaran at under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Maraming salamat sa South Point Toyota. Ito na, ang naririto na ang ano, mga tips. Tips daw po ito para sa nagluluto ng perfect fried egg. They all agreed on this simple golden rule. So meron pong apat na chef na kinausap at ang sinasabi dito ay sila po ay nag-agree sa mga pagluto ng perfect fried egg ba? Meron pa palang ganun, na pagka nagluto ng itlog ay kailangan step by step. May step. Kayo ba? May mga step. Ako, simple lang ang step ko, pero yung iba rito, hindi ko nagagawa. So, unang-una, ito na mga kaibigan, ha. Ang unang step ay crack your egg into a bowl first. Huwag nyo ikakrack diretso dun sa ano, sa pan. Ang sinasabi rito, to further ensure the yolk stays intact. So, ibig sabihin, kasi kapag diretso, hindi, bibilisan natin ito. Matatawa na pala yung alas 12 natin. So, ibig sabihin, pagkakinrack nyo yung itlog, dun muna sa bowl nyo ilalagay. Huwag nang diretso sa pan. Ikalawa, cook it in butter. So, niluluto nila sa butter. Di tayo, mantika, di ba? Mantika, ano ba yun? Ano ba yung mantika natin? Parang ano eh, olive oil ba? Olive oil? So, anyway, ito po, niluluto nila sa butter. All the chefs agree that butter is their preferred fat of choice when cooking a fried egg. So, gamitin daw ang butter sa pagluto ng itlog. At ikatlo, control the heat. Huwag basta-basta magluto. Control the heat. So, the jury's out on this one. The consensus on what temperature to use was pretty mixed. At sinasabi dito, yung iba nasa low heat, yung iba nasa high heat, medium, yung iba naman ay nasa very slowly, low heat, very slowly. And then, in-stress din po dito, controlling the temperature and timing is the key, getting a perfect fried egg every time the pan with heated butter. So, depende, no? Depende po yan. Ang ikaapat na pala, aim for room temperature eggs. To get the most even cooking, they recommend using room temperature eggs. If you use a cold egg, you chance an even